Hintay na rin labo amay na e mga daing karuang mga nga di nga nuot ng kasang patuot kaya nubuang nga ragi nyera kano na makiraba sampadi nga nuang kano alam sampuyo ang inay mga day karuang mga nga di 9 bulan 10 hari nuan ada teka kelanya rumah peranama bulan pegag hari nasungga nga kai ang basami ngorni ikan padi sungga kulu kanon tua gayu baor su garu tuci halu debai nga pulai nga kejementang rumah panjai yang panjai ngelalili alurang tetua nyeduduk barimai panjale ranyai balang bega gigi urang ta daran tak bunga tual saat isi

kasih sayang apa dah darah daun di jabang di sumai mekang dapan suhu alang agi pang utang kamanya dia ketika mawa neaya ujang daun di jabang nti dapan su hanggau bulu harate temiang dini agi pang alang serang sayang daun sang kubai.

0: Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Araw to kita to perindang.
1: Mengerap pagi.
2: Mengerap pagi.